Spirit of God. Baba wa kale jaye ni ipade nla ibe le ti gba wole odekunle Epaphras Pastor Temitayo ibe lati mo sise ranse convention odun yi o ni se pelu 77 special. Oh my God. So ipade majemu han bo laaro yi an pese ara wale awon ti won mo pa won fe su eri ninu ipade 77 special awon ni mo nkojo mo ti so nkan kan fun won. And bi an ba se de loni ma gbo wole won eyan bi 2000 plus lo wa ni last week but lele awa bi 4000 la wa nbe e me kwa minasha alash eni kan bi bawo pelu awon nkan ti mo nko yi atawon nkan ti mo fe ko gba laduwa o le ko si eni kan to mo mo gbo ran to tele ti mo so ito ni ni testimony mo mi e sare dide eni baba laarin ogun logun eyan sare siwaju ni pe eri mi jade laarin ogun logun awon eniyan olorun pe eri mi jade mantu mi ni mamudani enikan ni mantu oni mani kawon eyan mo fowo kan ni agbara olorun lori facebook laaro yi ati bosi 22 bi aba count e leyo kokan mo ti so fun yin pe to ba ti ku ojo mejo si ojo mewa mani kawon eyan mo gbe omi wa gbogbo eyan omo olorun e mu omi kan pade mi lori facebook ni se enikan ni omi e tun ti fe bere olomi de olomi eleyi yato o yato mu bottle water yo kan pade mi nisin lori facebook and ma nawo owo temi ba na lori facebook omi yen idi omi yen le fi kan owo mi ah mo deje enikan ni ke ye mi e mo daru o laaro yi lori facebook ma bo sibe nisin ma nawo mi jade lori glass facebook lori phone re idi omi tun mu lowo yen wa fi kan owo yen ma so n tell for me yes that's number 1 number 2 ta ba de Jesus city ma mu handkerchief mi mo ni mantu eni kan se se te te da bori lana iwo sa de mo owo woli baba kale jaye mo ti gba now ma mu mantu yen awon eyan fowo kan awon bi 4000 ni meji lani 81 ti nbe lo ti mi 24 ni won fun mi e je nde mo ngba ba de Jesus city o le wa si wema lati wa woko lo si Jesus city laaro yi eyan 4000 ni ma mo se be fun o si le ju be lo it is well ago mesan niyan ago mefa bo ni ti facebook laaro yi ose yi ose agbara hanhan ni ose imura sile hanhan ni fun ipade women convention to nbo ko si ibe lati mo wonu majemu ododun kinu de ti awon kan ni testimony tawon kun ni odi meje enikan ni e sawo mo kin to sawo Bible is on continue Ephesians chapter 6 verse 12. Only for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, anyone. Only ki so mi ateje lambaji jakadi. Bi o se awon ijoye against power ati agbara. Eno wo mejeji soke. Gbogbo agbara tin doju ko yanu mi. Gbogbo agbara tin doju ka ye awon omo mi. Egbo Oluwa e wole. Awon tan doju ko niyan. Inti oje ki yanu o sele. Bibeli lo so jade ki so mi ateje. Lambaji jakadi. For we wrestle not against flesh and blood. Ki sara ki seje lambaji jakadi. Mo ronu pe yo kankan ni nbo oja. Mo ronu pe yan kan lo tare. Ibi to ti se mistake niyan. Awon tan baja ni principality. Mama so principality. Awon ijoye. Awon agbara and against rulers of darkness awon ti won lase ni bi okunkun aye awon tan baja niye and against spiritual wickedness awon kan be ikan be ninu aye se ri di ta awon omo tin be ni bi won ko pamo si ti won o ti bi jade ki se pa awon eyan gbadua o ki si se paduwa ogba ogun amomo awon ika ti won mo ti won duro taku aduwa and to lo ba ti le send ogun amomo se I mo fo le ran ni ika mama jo sari gbadua yi olorun jo ninu ose yi mo je npade ika eleda mi mo je kika ko wa raja lowo mi spiritual wickedness bibeli so pe in the high places awon ika ti nbe loke aye ikun fun ika gan aye ifri ika gan gbogbo eyan omo Olorun kan se bi ologun.

0: awon eyan lohun.
1: If God will answer people,
0: to what they need testimony,
1: and they have testimony,
0: loruko Jesu,
1: in the name of
0: Jesus,
1: they
0: will
1: see a great result.
0: Welcome to testimony.
1: I want to listen to this.
0: If Benny Marty Berra,
1: that is where I will start the prayer from.
2: Oruko mi ni Wumi Samuel. Mo dupe lowo Olorun ori oke toro ise yanu ni aye mi. Mo wa lati ijo Ota branch. Ijo Sunday ta se prayer kan fun wa ni ororo. Ki to wa church ijo Sunday mo lo bo ko mi lu ko fun mi lo moto ki fun omo to wa church. Olorun oni. Ma le ke bag ni bambo. Mo so abo ati mo wa church. Abro mi wa pe mi pe a. Anti mi owo ni mo wa ati diwo ati pe o todo ti 50,000. Amo aburo mi ni Abro wa keje de ri 20 the 20 ni ke da o e de bodo bada ni Sunday yen mo ni 20 ni kin da le ni bo ni kin si ri owo o da mo ti gbo mo sa kokon mi wa church mo se prayer ba ta gbo to ni kafe la ro Monday ba bu so mi mo fi we mo sa gba Olorun ori mi o se yanu da ye mo tutu lo se bi oba o se ju anu wo mi o mo se wa lo mo ni a adi wa o se ni kin so ba ba oni ba lo mi o lo ja ti omo jowo lo ba wa church n tin mo se wa ti church le si aye nu mi si Olorun ko Olorun ori oke mo dupe lowo Olorun mo dupe pe Baba ni ka jade fe Olorun se re fe yan okan pe ko jade ye ke yan okan ma je mo se butter.

0: keje
1: Amosi
0: ori keta ese keje awon oro woyi won ko wa ka ba le le kilowi
2: nitori Oluwa Olorun ki yo se nkankan
0: Oluwa Olorun ki yo o le se o ko ni se nkankan
2: sugba